0: Trinka no maremu o bansu kunyini tonde jamu njeme sara ado khalifa lo ado ajaratu Marie Claire Sena yano tangani sawaken kibare mpo anonguna ministre bega sikiro hoga tengana kata jula fun kibare mba tenga ado industry agani golnyan kanu kuguna iga khili serinya geijo para konanti serbenu ga sikiro maro ke soken kibare mba tenga idi da mewari kuna kuro na hayi gan kawa herudo araini benu guto aga tengana kata kota nubenu ge kama bauni da konanti maro nga benyani maka agama gage aha igama heri kutayuguna arayu kotampo kore liti dangane Kenyan chuguna Senegal hankanga ida tuindi migara fabando koro dabare aga tengana kata kenkara kengana dangi ministeri bega sikiro ya soka ikeki bare mbatenga araga turne kore dabare kudo yirigi khaa kongkuna iga akili kampanya agirikol 2026 2027 nukubye gini pasiba nenga ken kongkuna ken minister Sheikh Umar Ba ada konanti se uburunga kumbe gatengana kata sokodu kukibare mbatenga gatengana kata tiga ke karanga ara konanti tongo kwata nunga do kha Senegal hankanguna migara here nya kudo asuga kili mbati ni mokobe ara koku nanti miga yile trendu tananu tabarine Senegal kutu kusu nukonga kengana dangi harbi kibaru na tuinda kai nanti nukubye gene jare ka korebe iga khili hopital regional tamba kunda dingra korebe iga hore ke sauna guna iga khili bank de san khaso su kuni haminga kamusi kiro tankara ge poj guna aga tengana kata horen karanga aga kengana konto ara ko tampo kore liti dangane bauni serebenu lenke kwata iga accident da bari aro watunto tanano e haminga Kenyan chukune da konanti iwa gangwa nga lakata departmentu benu ga tamba kunda kutie keno konga kuro dima o dima ina faba ndundabari aga tengana kata kenkara kengana dangi direction general de la formation professionnel et technique lenke kwa dida konanti migara here nyakuna kuro na kapalenga ku site ido kapale mubenu gite amana iga akili convention kudo lenke kwa ta hoga tengana kata formation karanga lemunu kuina kita kubauni kana kenda bari kuna magasiye ina gwalenki ta jawai trinkaru marim lenke kibaru nukwai njeme sara ado khalifa lo yanyo rangani sawake nga katakani kuna Masi kumane gari ana kibaru tana nukinyanda kai balantan kane.
1: Waide Usenu Janka suntide biara bicha manga besin fima bundu badu sufrah maftek po Musa Mendi maraba sante gimur nyangma kitu lam te dimbo juma fchati ta radio Senegal International. Aumab nyangma nyalte wew giab mesa mahina minisir mab nyambo fi ndengu ni bap tumboka ndam te din Senegal ngi bikini nyafu bo malu cha te din Senegal mayani we madu binyangma awayag legembele binyangma simbia bukol mahur nyambamba ki biathim malu cha wo biya malumati kachih mbama wibusi wedu tingkane fana sujur tuba hapo sambi mesa buko brusante bingin chanma malu ya mamada nyambi wuya antachih mba samindi buswi bek madu binambigi bimo hur nyamo ndu ngin mohina minisir mabigit nanya umabithak ni wew titte giab din de podum dubaba bo bigi man giti nyantu mo maluma kan na biati Senegal bo ganda be mo binti tabo choa din de dubasa ngal mbata yantu maluga naw yati Senegal mo wana mara usingo bama bar mo bama hunya bamba gibi ba ma nyasa malu cha wo be mad wil wode wewat basum yow giab bi se freng dama cha ayal njal maf changa nyale yan don tongin mo mbungach be changa ga marana aba biati malu cha wo mo fi freng dama bar bi mara un civil magina nge fana mo bi nyonge ngina lam Senegal mo wew giaf kilo maluma fana bu ahmad binam fi ga mara kandena njimim fa chungoda bar bi to bi taya ina lam Senegal ma fakfi jimi njif da fa ciwegi mo hun nyaba mara ganden fi kilo mal fem ndi we ma yantuma ha cima fanap toti podi ma pantig na hatide ndu ngin mo ina ministre mo hun nyaheme bi nyafi ndeng ni baptum bo ba samte din Senegal agina bombo aglabore ya tent mo binyangba yal bombo samindi amada hura agin centu gol mabba magin ngin chat mabu holmba ki mo hun nyang ma kon fung te hina Sheikh Omar Bama binam bigi mo hun nya sisanan ki mo hun nyang ma ka bi saun chat ma bi anti tingi ti taya ya tentu mata tana sugum sumang golma yo biget nan nyang jalon chal mo kol kat ki mo hun nyang wa mo getin ngat ki mabi changan tim mix mix na sang mo man tinga de babu ba ma fana tent bu nyang ma nyaat bo samindi bumbaga mada kingi abu tutimba we madu binam bigi mo hun nyam mondun tangin mo wiraba samindi gin mabiyagi anjalu nyane uchare mbakap mi inona changan kitirimbe una maragi mo hun nyangeti wetin ga ministre ma fana maragi di mo hun nyam miditinan aw mo hun nyam we wi kiya kinjeti ngala ngala mo hun nyam bu bapo gigi nona biasembe samindi bigingi gisinge umantingani gima biasene samindi mbagwo akimba nde antuma hajuma tamba kunda edi kundung sigi ndang bi dimba magini hedna umagina bomba wewgi ya boiling sam ya bugedi ya uma bimida tumfunga bdindi binona wewgi ya binyanke mkabin jiminjif beka to bagato nyak sam hedmu mantinga nifana bigima funtingi edna bisagma binaba bamada wunan jalubi thambe binin mahuri nyandi bide muhalma ngiwa manda niksam bi madangi ngigi ngubukol ya we madu bigedi na nyamo wamba bitu madagitina ya bitobi thaya afkomin mahuri nyamafigi afkomin tamba kunda mungun tamba kunda matida wamba umao bimida tufunga nchandiko lagu barbi tobi thaya big madu bukol magina kumkot mahachima biga rumbi thako mba por ninki nya ksam gaya nduto ngin mo afkomin tamba kunda mungun mabigu mabitiri mabangi guma abu kungun niksam bukol magina kumkot mbama big thagia bama big kadagwilko weti nga bensakto basa mindi bichati kita umuhu nyawe gi kungun niksam gamba amu binyangu kimbo ndinja chani we mayantu mahachima fana ba ntona seju big fana ndu nto ngin mo blessing binin bombo kimbo ya thenfo binyangu ya tembo big mafana bagan teberma ya ndu ntangin mo binyaba nchin chin wal mo hur nyamo we fana gi umu hur nyondang ba pochi mba umu mechini pochuma wi nchin mo bintu gi pedoloshi we madu biget nanya ba magini hedi na bukwa magini seju mo begu mathak manya wini binyamba bo ba mafana mbolo bigingi hathia we ma mechi pochi mba sangu mantinga nikinkiti mba ma madaki gi mo hur nyak kumbono nkuba we toku umu hur nyawe wi babikidu adi ndinja chanu ngin mo ndi wamba gimo ungi umu hur nyondang ba ndani ya por nikinkiti agbasumbam biara bichama ngabisi mfumo bundodus jemesar mangi binyangu gini mabekwa tebegi bamba bilu bonjang torom santuma ndo biamba mesi kunchama injotki ina nyanjalu dande manyagi biamba nuchula mabinyabo chef good sani
2: sekmane njomdela nyaka safaki radio Senegal amede machine ngenesa di kopalo kami di sichena sa susani Senegal di pop di region as ulobala di ministra ayoken mi kanwa menak di kanoma lanken serigne gejob o ayanyo ya nyoro di kanuma mi bukoko di ewanye di bitio mi emana di pop kan kanuma nge buko kuno mena banduko yoken otong doro kololob nang emana no manje dere nang ko anyo Senegal kamenge bejat kone kungolent kuno menyo utonga wo no menge tibale kami ko client correct de e jawdi boko no ke medi ko ya nyoro be manju bun kungolane ko sofor bu kana ko kila man kungolen ko purene emane kila be jaw kano men mike mo ke mi kamenge pop ko di elab nan etat Senegal e ware soforil di kano men e kila e kila yare emane kone nan kano men e kila pankan kanku gaba di butinken di skori sigaba bare wanko mangmi man kuno men yo anu manje pan fango man ko yume no ko ne kanku fegir di unyen operato jat nulo bal di minisawa yo ken mi e wanye na la ko di kapana kami pasi be e joko bon ko ngolana ko sofor kan manje mi bu ko kom di e wanye ti ola kaw di rike Sheikh Omar Ba ama minisawa dane wana jokumi biyeke to bula kola ko yo as locate di papa angre di papa nyes bun ko ngol ko so foro ba kana ko di locate ati bajangata mo ke mena andi lob na baba jumo tenye mu titi man ko joke di e wase kila mare gouvernement ati Senegal ko ne pan ko kan wan ko ngol ne man ko ngol ko so foro ba kana kanu manjumi bu ko kondi e wanye fang di uramba mo kondi lob nang pan ko joko pa bun ko ngol ne ko kan yok no jaw mi di ewanye fang manko yu me finke di campagne ou ye 2026 global rike omi di ejiwe opta regional yati tabakunda kone kamenge koko di ewol fusima foli bare flenyo flenyo kware kusen si poche de sa yomi fusima fono anku fiegir di unyan ro pankan yo ko bakana kami urgence ko ngalan ko le fasim nan ko buko e wara di kusamoto mo ke medi kon di elaw di kapana ko ke la di community tambakunda kon ko de e wonko bakana ko man ko jawo man ko wol fasima fo le kan jam modi fang man ko yume si departement sa so sanna mi bodi region eti tambakunda baba jibakan kawole bare ko mi ngot momo mo ke mi di kondi elob nan docteur mohammadou yaya ba onde keng bakan ko banket man ko jaw ko safore la di ewol fosima fukila o global minye di formation professionnel di technique kone kamenge ko di kanono manje rakoy me fang di kunyi lak man kammi kamenge koko di urunga ba bo koko man koko le di kunyi le rosu mutu mamu kimi di funaka fanu manje kapana kami jam nyanjo fuken kolako di kusumo di kurimbe manje bonko ngana kukan program ya ti formation be fango man kusofore kunyila kubare pop di elobo nangu anyila alako jato mamu di burungo anacho korto nangolana alako an ajakutu bare pop kankukule mi di kunyili royo jakutu mamu di anyila ruo kimi di kondi ejo si lua tanu manje panku wala nkuso force kunyila kanja modi koyum di boronga boli wangila komika manje nolo banenjo modi saful ni salpop salisaro mana alobolo frim fati kusere safi
3: jok kanjala fa joseph ne yegnit ke dawni togo na na jola af yangande ki ngar kan yegnit ke njegna na sere yonten fa mama nje mesar taref no machine ayonten fa khalifa lo no ñu xalle salisar e etit kandek fo kel fa fe doxne na ke xotna na ci fa ci kar taref serigne gey job fe andona ye sax oten khatik u fo wi andona den na njala no malo fe no ke andona ye tende fo khatika na xe danjegna no ci ka xale no malo den fene kene koy arefti ando nay sax no xaple ke xoxo xwene anitayo e dal ka dañ jaxati kanten yam jegaten may wa ando nay be keten xabay den kom leng ka dam bu da den bo atax dal no xaple ke bo fandik denita anitayo e matne senegal no jiganne ando nay oten tado no arefa ka ando nay hanke den yamo det lo xangan matne senegal ke dan donna ten defu qarben dikka donna dambar u ondonin no qarben betu dikka donna xarba xay kene koy arefti ando nay sax no xaple ke ambuga dal taref ka danga na akox dina paxa pa so bayit no xaplaga bo fandik rek no ke ando nay ten defu taret le na 2026 2027 meref na na pasi kel fa fe doxne nak ke xot na na qoqale fo ngay nak ne taref a cheikh oumar ba ten ko ya musando kha pa no ke ando nay ten defu ne akhe andon tena fo ne da choxtitel nda ko yakane a jega hatika na ha jegna ten no xaple ke koyta anite dal xanta jeg calel yaaju ka dambi na ten ngir dal fop a xolande la refandel meta refna meta warna o ref kel fa fene sax a refa xa ando nay sax no xaple ke anite xanta jeg pin ka ando nay ten dambi ka ngir dal damojo yon ki ando nay ten defu a qoqale kam sahle imbaftanga maga bo fandik indet ka meref na tambakunda lay ka re no sekle andone oten dangekta kerefna fo oyda anite dal ke geke na magam bala sa ke danjegna kata new lol tarefti andone kata fienel ke mujnya o khalit na badnale da anite dal merefna no jegel tambakunda den koy ande fo andone ne dambita kerefna a choxit fo oyden ke ne maye bo atax dal no khaple ke da anite dal fo oyle kata dang maga refna na tambakunda ya mo det lo xangan a jega hatika mayu ha andore be keten ha bayden I mbaftanga maga rek bo fandik ilay ka rek no mbine andone ten doxne ke xotna no akatin ke ne ko refti andone a jega calel ka dambia no xate bando nga andone o den defu we adata refna mbala sa dan jeg faden hatikan ke ne koy atax bo na arda ba fe da def koy wa andone sax a jega ndoko lingor na dambi na damof ume ke na jam nyaajo a njoktitin ngir dal ke na ref ka andone ka ta moj kelo geno xate bando nga xene andone ka dan jeg hatikan fo
4: ande fo andone ka mo gelo ngeno kha bax no andone ka taxel akatin fo nandunaga I mbalakit ka rek no andone ten defu wajle no traite 2026-2027 me refna na seju a jega mbina andone o ten na daunita mbala sax o ten na saito kha ke khotna no akke ken ko refti andone sax we etno ondauten den koy anite e dal jegateno dayo mak nda koy no khaple ke ambuga dal ku andone ka ta warten ref ka andone kata jofan ke la pam da yita genox kel ne tawarit na ngir dal ki andone ten defu langden ande fo andone ka dañu det ke la par me refna na panala na seju to o galagolene aret ma gangir ta wadin ke refna langden ya ga fogole ke kere du yegnit ke andone ten jegum ka wa umma o dalandanun khaja am ref ka me kere ke khaja nun fo programme ne na radio senegal jo kanjal o andone ten defu amama nje me sa dam ina no chalel ke no machine ne